0: Ba driver. Imini neni naba mona. Bana lulu, ni neni endeshe ni.
1: Vashululu, nishile foya kusenda. Ni fika kale pamushika. Nishi musendele lulu, nishi ya shupa.
0: Tule mtu wala pachipatala.
1: Imwe, pamula ndipo ya kamubili kukava.
0: Teko kava fie, umu nanja chumfu mubili ule kava elio ale eloka. Elo anje vati, tumutu wala kuchipatala wangu, pantuli mbikuti yava ni malaria.
1: Malaria? Uwa wafia wukalamba sana kumuwa na ushila fisha na 5 years kwa tilulu, tefio.
0: Mula ndu inetuleka viruku ya kuchipatala hapa penefie. Umunandi nanje vati, ukutante meshte itari nomba fia alipua. Elo kutibamu mwona mwishita fia, ii no no.
1: Oh, awa bashululu mwasita wino kwa mwukiro kumutu wala kuchipatala wangu. Ba driver, tieni.

0: Kale humfiko wakava, ilo takuete na maka. Tia ntu mtu wale kuchipatala na umbalini, na kwa tefishi bilo fya malaria.
1: Na umbanga meeting.
0: Ukumu ndapa kuli malaria, na umba eko abapamolo pafya kula ndapo pali meeting. Ukukuloku ndapwa, kula vika umweo mkayofi uwa mwana ushirafikisha imiaka ya kufyalua isano.
1: Iyele sawandi, inesha ishibefyo. Na atasha pakupingu lapo wangu, tia ni na umbalini.
2: Malaria ile paya mkwangu fyanya. Ngachakutila umwana wenu umubili ulekava. Kavieni kuchipatala mupepi ukwabulo kupose nshita.
3: Iimbila, ava chimiletela batanga tapa fiabumi ukubombela pamona wa Development Media International.
0: Ba driver, imi ni neni nava mona. Vana lulu, ni neni, endeshe ni.
4: Vashu lulu, nishirefoyo kusenda. Ni fika kare pamushika. Nishi musende ya lulu, nishi ya shupa.
0: Tule mtu wala pachipatala.
4: Imwe, pamula ndipo ya kumubili kukava.
0: Teko kava fye, umu nanja chufu umubili ule kava, elio ale eloka. Elo anjevati, tumutu wala kuchipatala wangu, pantu limbikuti yava ni malaria.
4: Malaria? Uwabuafia wukalamba sana kumuano ushilafisha na 5 years kwa tilulu, tefyo.
0: Mula ndu inetuleka viluku ya kuchipatala hapa penefye. Umunandi nanjevati, ukutande meshte itari nomba fya alipua. Elo kutibamu mwona mwishitafye, ii no no.
4: Awa bashululu mwasita wino kwa mwukiro kumutu wala kuchipatala wangu. Va driver, tieni.

ubona ngani ungalazaza? Mina uyibona. Ungitshele nje ukuthi ubonani?